jambar xalma day rafet jambar du xam ku ko bëgg ku ko bañ ñepp lay masale.

mokili makambo ye moko mozaka benga mobali akomi sukosono bana matoi alingi nini nasala zuwa kwasekanga te nana confiance na mobali